0: Alpha ne da akiskai ne yawa. Alpha.
1: Ai amma durbal in ai da da anja papa da rike da ya daga ba barbar to tudu gudun babe din badiwa.
0: Na ma de kai le dole ma doji ma barbar lewa ma ko sai isi da ban ban kam gariwa.
1: Nga ki le ya ne da ya da rike ya mai.
0: Na ile abam ne ba ne.
1: Amma durbal
0: ma jaiwa.
1: Ya to ban.
0: To ma jai bi.
1: Adida ne tawaiwa ci si bane.
0: Na ile ndo kirele min gai doru baba o patale ngonu ma le pida ma mone nga ndo jila undai to ne je be to man pase negne le sijada ban ban wa le aba mpa bune le poka ma mja drum ne min gai mo se ta diba japa wa le lo
1: nani le bulan ya ne ngira ba yo patale wa
0: ah talu ngonu ma adeline le alwa
1: ah be wa ah adeline ah.
0: Adeline la ya tabodi kwenye isi le ban joke de le yo patale amanga ba kura mare na to se banda da de kingasi wa to mama
1: ba mare ne glo ba le ne da wudu bal jose ban mu da ja ne lo
0: eh ngangun ne di bisle ya wa ne ba ta ched nga jen le ba ne da boli bo wa ne ma ja jinja kingana ja patar ji ma ja ma ja le ba ba ko do lo ha nga bu bene mam de ba yi o ne le da njoe din ba le din ne kwa je le godo
1: Yeah.
0: Eba na inungungu tabu kwenye jeliba na isi ine. Magum to nane jekumare nilika undenu mtartar. Eya banjili wa mdo si jendi. Nga bukura mare toba adeda. Mali to nekuma arsi jenya abane. Magu burada lulumyo. Ne jekuma madrejile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada. Ja patarjile. Mali. Magine jekuma mai nolo magie. Ma magie mare rama chiri to jambal jiriji. Ne jigi kam largin yanya ne ma diji ba wono am gersi sai baujile
1: li sai tura ne le abida ye ciri du jamal yi gali ne le gali wul jamal ndokala ta diba ja pa ba yi de kan li sai fa albi tala dalil re wuri jamal de jire
0: hai ta diba ma pawe
1: oh
0: dalil ne ba kura marele
1: mobo yi ikul yi kam mo mu ya bawa ne kin ga gbanwa
0: mobo ne gi ya ogunele mai le duniya na idan biwa maile dunia le adungon singa na ikara jisidi na bolebo e adid mba kunta je nangda jenja kisima je ngalbi e na jenja maile lo e kara ele mandle adilin gaud nele di mandig ban mai yeba weno ha mandle adilin no ba ya kisiba kula dwai na mba pa di se ne kinga bam giwa ndokri di ma e odomdu pata wede amna nje morle ne le onoda na ko ngaba ide ingam do di pa ano da undari jovano na ungungu mad pet tuwabe auntai do da bien doin ta pul neba mama patar ba ya kunu tarle kiladan an abi ban ha
1: maji muya maliku tugu ya padne leda mali ntare ter le dorm dum bere ba misin da kula lama gadan kulu gudu
0: he
1: gada targi mai bil baba ide ba fada ake la mai ponle ba ja paduzuma zuma kan bim ni ba da ba gi panire ba male mu ndo mare ga made au au dede ya mare ga male au dede ya da peut-être ne je naji au wa do gol rode ni maje abano da male mis retret ane ji gi au panire gi ji sei gi jogi sele i kan uma film ma kan uma film mai waji sele a gi sele le bo di kargi was doji da adini la di kargi karle si jiban dinji ga wirgi do yidaw duba di mayida ya adini la dinji le si a to doji daw dal be wiri yeto da ya adini la di be wiri le si jengle ba
0: eh
1: ma ne ga be bai din biya ba chinel biwa ne no mam to mu da low ba
0: be ne gi tugu jisnele woli bu adini ba e gi nanje morle ga de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adilin je godo bale din ne jobar ko adilin je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosma dia
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: ba ngo
1: ta mai bane
0: adilin gun nai kara bag nai nole le sa e ka wadon gun da kanta in akuba larjue naba magmis nele mam ge tanje kunda man kamaili
1: iya tade joci biwa
0: hai ma tade jol ban me ha mama tade jol bal bula mama tade ya bida da iya kubalar dongun denel mag mama cheno le ya kubabi ba wono da neji ya idile da da niji yo
1: do tu gundo na le kulu gi ya wa uchen adu kulu ma din ya le ni gan le gasegi na igi sagu sai sami le ya ya wa ngaji ta nga
0: e kula ku babo e gunu le da kulu si jin nan jile dairin gunne ka adeli ne de kulu si jin ida ar lar dol ngole to la le ngoko male ala du to da du adeli ne de kulu jinya bibo da di da mama salu mudda ma ko da google si ya da di wa bida
1: i adeli lar kino ama mare mare de da adeli targi da utura ne lifo kare e kulu o ana ne biadu maji da a kokaukula adelin Arkino Adeline odine ile tudo awari gol mimi sha ba ti tanjik charbi
2: yo baba
1: odu dawa nebe
0: ngono manji ya bartu de glass veneda
1: ah voilà
0: ile to sine de pata mama
1: aha ile sin di dolele ya unjai je maja maja bi nota riad nale
2: arsen le ya mo baba ah voilà riad ri mi
1: di bano
0: ah
2: arsen ba to riala nana
0: arsen ma dire au da kula maja ya ta
2: Eh len don le au an moto je
0: ta. Ma dan ni je bidam je goto. Moto ba to di. Mai di mai ni je morli da akaut vevil je. Akaut camion je gu da ro la pala je di ni je biwa. Moto ba an di da karwa sa tole ba o panelwa.
1: I abadur bali.
0: Ah.
1: Dubar ya da absent. Absent na bo lanje da theater ji to. Gu nun puit gu mi je bi. Absent ba di do wala.
2: Bitin
1: tele da da bon ba.
2: To absent el babur ya da arsen.
0: Kasen
2: Arsen nana
0: Nil sisi
1: Maji Ngali di ya kana
0: Maji
1: Dile kasi jini la jota reba
0: Adeline
2: Yo
0: Male makule kai o Ile na ikara ba jisi jini Ito na ida Lundulba jodu lo Ito karda Ile ito kamsi jini Lundulo kara Uyali
2: Namu
0: Akula doi nangil ba Taja kule ni lako kula Arsen wa kasen le Au kule kara ko Akusombe na tu ma misne da ma yam chego konjedu ma pulai njedu ne njeglu baba lele daud lar dole ka daud tuol da mag misne le ma yam kudu lar dole
1: e ni to yi an ai fare wo mutale la do ba ya ibar ko ba wa
0: a did lar go to retrait de baba lele mpa
1: aha ida kar mai bano
0: oya la retrait de baba lele asa gi sina ai sai sa ben ba isne ma kala ku usal a did ba male adidu jambaljele adidu jambalje dogire mi jebe parce male na dile mai gido bare na goodle o dam moda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamadda to majira mama musa da nine e punch be ngangu
2: godo na ne jigi tura jila inele e ai moto ta bali akin
0: ga ma tura ne jele ba ngo kwang karale e ya ta dene ne da ba jinja ka rugul de ne lebe la do yile jata de ne kan jigu yile lo
2: kai
0: ngaba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
1: ehe
0: e gno le man jan se ne ka rugul karde ba do bar konje la kunda bo e karse nu nali akunda do bar konje ne oya ngabu yi oto kula gi nya ba junda do yita ne gno le akula do nangel ba do kredi kul ma e gi etajuni nu no ba de ta e ba jen ba ma na jeli awan de moto akunda bin ganga dan
1: wala
0: ne je ile
1: ja tabiya mai ne wala du jingun de ne ndodel
0: ndol ba
1: eh du jingun de ne ndodel ba da iris ne le ba ile ada dali kare mai pedi pedi ba je guje down le da kun nogo idi bi bo kan iris ne le bo tuji da de ka da kun nogo idi da at no de de kasal ne kasal du ndo kar wingun de ne kasal donc male e kubu kula da pedile ndoale ba bobi jele dey bele tu ya dag debon ta wala wala tu gura di lue bisi de sud voyage kara kuru de sirito akuri tel kaud la akula tu gu bobi da de beniji da kibe de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
0: e to wala e to burba ta de ne biwa
1: na wala pa ja o to gi ya bare ta de ne jawala ro
0: jawala da mai o to gi ya bare
1: ko ma
0: e to buru
2: Baba sensinana tajigi turaje tuneli kai iraji bibar doga uri romdi ada ne jeli ay didije nyana geje mangji bu jampal gutena auto ban bu bishije bu ne jeli ay geje ne liaba ra rasa ngista sigma buga kari dokul gere romdal asa arsen le male yo ay ngotar be yato isinje pajena ne jeli wana kinga daba na rene wanana
3: targa tura ne le di kujiba yel do sisi se igi do kankan isi ma pasi je matar
4: ya ra ya ra ngode ya nji uda karba us kobile ba wakulu osi
3: ni kar awu wula
2: iya wawa wula uraje be ka do buga ta sid kai ba be ya bane wanda kai to kula
5: ya ya ba unewa a jim tar ngune le kwara uryanga wa ngune le kwara uryanga ba Adeline
2: hai Rosalie
5: ya li ngon
2: to banwa buga
5: ya utura ta se kari kari apre do ya ndada to ban mane
2: kai gokom to kula ya mare engima odne le to buga bi ba ma unja dine
5: diwara ne
2: kai nga yi tale si den si arsen ne olva mama ingwa targu dom kulu tulu kara da ba woni wangu
5: sen si arsen gibara ne to
2: nga tale ne le si den doglin dojele kana geri baba baba bogne den si nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya te de unda ta kai ta nana i ne je na uge je jambal gu te na u di ngub gubu gole je gitu na baba na kunda
5: jambal
2: dobarli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite bagna akuga la kona nu ma
5: arsenda sa hotel bi
2: no kulna kuga bi wagne le marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi yaka do le atel tel ba arsen gne bampana voyu ato sodu ato wa tel turane je dare tu kidra sa ma bele arsen le ya bamo wa umno
5: ye to mbele gria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai dai na yi arsen gi arsen arsen le ga gu kapo te ya ne ne le ak nga gu slera ba jambal mala so do graba do se dot bana jambal ma mure do de mang nga mai to mpo ba do de jambal ba ma thai ne la
2: amur le to avug lo ali am ge do ma indu ba le ada ban bi
5: ha gu thwa le to thai du amur bana to avug le me ya to avug le gri ya
2: na mba le ya
5: kari sang ga gu ma ji ta da na arsen arsen to arsis ni ba to jag klando man mana ka jabal so akine rabari taine
2: aka ingotle ha
5: ma jigam jage tok jigam jage di basa basa kemde arm kat ga de ma taiba badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba ne ba ka jabal ba so bari ataine li sa ot selbi ma to no muli yala
2: adi ma ka u do ad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda ku ndarwa benelia boli to gro ni gim dali nadi dineje jiti noli lardenele do gando karabatu le akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din senana da je exagere maroi ngwa ra kul migral da da integra ga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
5: ma je continue ke mi kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma gu sama gumrane pare je ba arsen tata mari mari arsen da mar dom bu ga dom da sam pa de tama bare tayi bana de jamal bana so mai to mpo de na mara gitai se jamal nola arsen wallahi arsen mai ga guston tainira manum to mbo mare he he jamal so di tane de ne hoy
2: sheri
6: oui ma sheri
2: hay ar kai ne yawa
6: is ne mama baba na
2: iya ombele ma to bangu banbia
6: nga da ban ma kimi dan dunya bira di bara ne mama
2: tag ma mulai ne da urumbi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
6: no mo tai du mama
2: ile i de wo so be si den jawala le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ne kam de mulai togu den le na kona nu ma gu jongu ne karat ne aku galar dot le dene la ba baba
6: baba le dot le ngo ko ingi jono ma ku ba
2: gitin le kara ile kara baba ta dene u galar el bida iya ku galar ba to gata male ban ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le aku ga ba
6: munda
2: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se kar mba misne da lar gno le eli aru kugan dane dobar le mama
6: so
2: ba nana kara nele nagi champal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dane je gitnde kara da ba ta mandle bi bat
6: baba lo guma arsen nele aba no asi kala si patunga se gesene bi
2: mun suite lamba pa bida to kedrenya
6: bi maji amu tai di ashiri bogu ne gimi znele karo osumle osumbai
2: Beya.
6: Mau mila tarneli.
2: Mau mila mbaki. Mau mila mbaki. Togi ya sanga tari tamdi.
6: Mau bogne misi nele. Iya ina idi. Debu karimge ala orda. Tai dibane.
2: Ay apa. Lo bawe kamu.
6: Neje togi di de jinole. Ma kundarom.
2: Beya.
6: Ma arzen ngi misi nele. Mi gay. Bam tel mi gay.
2: Mau kul mi gergao togi gay mi abu.
6: Ngwadle mga mamai tarnole. Domi ya bisile akudu kene tu mbatali. Enji targe dangelba. Me. Non, la retraite, bo, l'art-ibo, qui doit parler, il joue avec Dodel. Malem to do jong ma misne. Bogne gumi gegumi gegu, mine got mari, m'ta pare de gum tos de mom nadele, mom bayi.
2: Beya.
6: M'ja de karm da grangena, ego nia buga de buganga nemo, ine to imagina da ibana, e das pe tunjan jir koloabe. Tam ge koy kunday mborum de kardo osmana may i jogro yeng nolba mais do karais no gralum ge sur ge grenole grand
2: grand
6: grand de skolo
2: enda la te kare inga baba se kaiba
6: mo ba to do ga ya de sa ja résoudre problème no de don i jogro yel ya tela kaube mais en gnyamam dal kulu ita gusku 5 jimdinele awunda di ima arbaba on bad mbaba
2: madia
6: Enginele, aunar onkuli, ipana sehe, tadu gugru lale, omkare da is, nji targu dangel, targu dula ile ide ula moya, me asa genele, ma dani da ududa, mama kontune ma kinga, grand judesko, kaja rezudu problem le mare, wale I jogro yel baba sheri,
2: ma jogro mo
6: ba, ya undu itar, pel pel ga unia, mane ma kienkar, nji puk, nji urje vedade, kunika udari di kama, jogro yel ma, makaw do grand jeu de skodu
2: maji adam akul matel ka obira ima je kar baba jele bata
6: jogro el sheri
2: alam se maji
6: raja kingana biba
2: oyo
6: okay merci
2: ah wa gradij grand jeu skole a maybe
6: beya
2: beya
6: koko koko koko
7: wey
6: hay grand jeu de skodu
7: hay arsen
6: to
7: ah banwa njibu
6: maji a grand
7: ay abole reji dom de aba u ba dom busine lo
6: grand Ya won no rewo gawmu ene do patare tubiwa
7: ah be yango
6: non pat ale
7: de isna unta kujina ngwa
6: babana gra
7: majia pe
6: do jomare
7: majia
6: njamena le ba te tadi ba joduba wono
7: ai njamena le ya wo gawle mungun ah sina lo kara da majele ale
6: njamena te tadi wo mi tiroi de nole to dunya le abana
7: ai ba wo don sin da ne ma to wale
6: gra
7: si si ba yar ta ba ba le
6: ma du kulai ma du kulai anji undail this girl bolo ba ne lo Njawala le male.
7: Njawala.
6: Nga.
7: Njawala.
6: Belle sœur le Njawala jele. Ngo patare yo. Dirane bi
7: adu. Ngo maji.
6: Urumbi o ba.
7: Di ba aw se mare ba chese don je Njawala de. Njawala ba aw sara o kine ka ta dene bi. Igi si ni andogu. Je Njawala ba dogu dula ke mungu ko ndo mare ba jene ba. Di ba ka se Njawala. Aïe aïe aïe, mais bon, on
6: dirait que c'est un peu de rouge.
7: Hein?
6: C'est un peu de rouge. C'est un peu de rouge.
7: C'est
6: un peu de rouge. C'est un peu de rouge. C'est un peu de rouge.
7: C'est un peu
6: de rouge.
7: C'est
6: un peu de rouge. C'est un peu de rouge.
7: C'est
6: un peu de rouge.
7: Mama je you are say
6: do bar kneje gugodo
7: kongo ndere ndere
6: onja wala jelemle gugodo tinle makunda do bare batmba nane je segna un gido bare durbali le jambal je na taje na mbep mbep mbep mbeble mi
7: handa od gutu ban
6: mi
7: enda
6: bobeje gu bobeje le ei kala tebel yabi la retraite ma de kuba batmba Man dogo veste. Gel so.
7: Grand. Il to fonction publique du pays ce là.
6: Gino kulu li sa godol bi. En go kegi jongu na tete kire go tle. Na mortene dagara makuba to. Bi shi le jeje gu jogo no le. Na ma de kauso je da ka kauso je. Mata karne ji bi wa tene
7: makanga. Arnang je sei turan
6: markulay
7: je sei turan to neje
6: kan arnang dog karag dan famin dig play nyale to judesco
7: mais
6: il traverse pont
7: igria
6: au kusiri Ideje kusirigi iya umur kamer juga. Bam bam bam bam batle. Ile to play.
7: Beti. Onde le kusirigi la nangel ba. Le moni mo de kusirigi le oni la nal ba.
6: Egi na ibi. Axe si asedinse. Saint Joseph le
7: ne jigu no le petit
6: ar kenel mo le gi kenel
7: ngai ar kenel ar kenel do akun du shi da ar nang ni le le yigu de bi ale ar nang kenel
6: bon ba
7: ba ka tu shi ku te
6: da na inspiration inspiration le go grand gidosko
7: quelle inspiration
6: quelle
7: va kire ka dongon do ka ku shi gi tar le yigu de bi ale ar kenel a ka wo nya be ka da man tar le yigu ar kenel ne gi na di jigu jawala bo na o je bo jambal bo kata de bo mami jere aba o se gutu ba ta de ka ku sa da kar nan wala a ka o sia se de ku si di ba ka ndo le lugo no
6: oh gracias o
7: a ta da le ko dom go orga ma ka ma ga dai ma ga lasi ka di ta kanji me yi na
6: me ko do wai gran ar mai wayel ba ar mai wayel
7: wai dunia de beta maji tarli pale muya
6: ar mai
7: ma kari ide nga ma kari ide ma orienter le
6: tarli pale ta ta pa ka jone kire ba ne ya kinga me ko dom de na ada di bo ara ile ba play ba mam de minga
7: ne lo play le play kari wonde o jega go play do do go play le play kari ar nang ne wala wonde o jega o play ka sa di yo lo play no le a kar nang ne wala ka lo play ka sa di donc maji tarli tura le muya me mara ma

0: kila ila tar koro me mam tolchi ay bane dale bo nenje tu gudde jijele ngama kula ibane ma kasia me baba kama kasi nele passé ma digi tuto larlema le tugu atu amerik nu da mula filme ne mula ne amerik ba kare dam la ne da dura pa daro mang bura e ba ba dis larle bi dale ma ya mundu mari da kari ibo ma ya ba to bo ngonjele se
1: ya tar tar ba bo ma ni ma ya misi ma ya misi
0: ya to nje ko jingon le se a ene
2: ma mtu na ne je
3: na ne je sino
0: aba to na ne je ga ya u dura ba paternel ba bi bo ma ko la je na ne je ga ya
2: dongo ko ma le du ba de gese na inda bu ne gine la na ko mi na ni e ba ma ko kare la dongo
1: na i wo gu se to da da bi wa bo bu se na ri ki ameriki wa ji sin ne i wo gu
0: se da ma ma ko la si ba le ma ko to ameriki dale ma ma ko la si he am ne mo la sino dale unji je ta do da ma ka male made ndenjeli tugi gele makadi
1: maji ya jaka jaka
0: ma ku le ba le mari da ma daru me ba makadi
1: ya ba du ayi mo bo ba du ba le isi dege bia juba gusi na di kin ameri bi wa are din da ka wada je sili du ne a ja ko targi ja kala
2: male ma ba kontar lum kara ma po kontar lum kara jis ne da do ma da da kaudu
3: i pa i pa
2: ba kontol bu ba bautol ba
3: aku ba bautol
2: mula si na si yo
0: ba
3: bautol
0: David
2: a jinja ka ju me
0: ma
2: nik no ni
0: ibe mula mula gole mula jawala
3: ma na di di
1: da nya ma mu abi lo le si
0: jawala ba jawala
2: jawala inja u di tam jaw me ne no la daji a daji
1: mo bo
2: o
1: o targi David pani le an ponja ji bo bisi ji di ko song ji ba na di ju wali tam pu ji ba la chi no wa
2: gon gi de
1: ha
2: gi de kausi la du go jo le wa
1: me mali ne am togum le e go kwa le gin je sapo le e wala na e wo ka wala sapo la american e gusle ne ki america wa da wo targi mai ba ne
2: tar gon le ba ne do ko me ar ba ne
1: wala na ja gi na de se tadi ba don na da tele pa bi wa
2: ja gir de no bi
1: wo yo

yo wasoten ketum bi watangi mi hakkini jamdi sappo be minti joego jotodo hasudu radio ban ko wa nda kubaruji en puddiran kubaruji bi andini on gol gomnati gomnati lesdi chat be do cuklorini hande be nanugo kipungu uti hipinyande asawe sappo relewru october do dum kutinidi ni hande de aeroport je e kutinirdi ha aeroport je berniol arabi saudit edu wadi ni hande maybe dede ko ta sappo e dido temede tato e jena yo ben bona unabe e bononda durnga wakere kutinirdi dum bodum horama gomnati lesdi chat don homba bandeden hombirte kam fu kipugo ko nandi ban gudo e ngam man be do jamani hande ben don huwobe kude ko nandi bande be kormani hande de narre de lesde duniyaru ngadi ha de rikolarani kude majum banni hande faddanago ummatore be wuro e non be kutinidi nafoji ngenda bibbe adama en yigoni hande wakkatire lakasnde hallunde be kontinir hatun gomnati lesdi chat don hollitini hande kanyum bo jingore mudum cingi gomnati e bibbe lesdi arabi saudit e ngam man be don ni hande kofo kala ni hande ben don soytube yonkiji mudum en e iyaluji mabbe kala ni hande ben don nawnaabe ha kipugo man bo lamdo dawla be don gomnati lesdi chat be don ni hande torno be Allah hokkititbe jamu mabbe e lesdi chat dum mari anniya wallitani hande ha kala lawol ko tabitinta jam ede ene kam fu ha der lesde duniyaru e dum tokko boni hande dedei ban kabodal lesde duniyaru man gadi ha wakere ko larani paddanaki bibbe adama en en nonni e kutinidi mabbe wadama jam men do sappo e gabrile wuro october citando jeniidi eno gasse jeego do do ministre jom ko baaji turdi man gomnati petero gasim sharif mahammad kanyum wadi jungo do magol hanko larani kuude de be kuwata de lewru october dum biyata october rose silangalis diawa kere ko faddono to nyaaw cancer be don tokkitinani hande kuude mabbe ngurto ngancha fo waajo himbe ha dedeni hande ko faddono to nyaaw majum ben don ni hande wakilanaabe kuude man be ngurtake nyande asawe sali ndego be jehi be ngewtidi be ben don ni hande ardani be jamiyaji di rewe masinko en ben doni hande ardani be eglise evangelique je lesdi chat be biata ete assemblée chrétienne be fuma be ngewtidi be mabbe e dume be ngewtidi be mabbe halani hande dabare dede no faddono to nyaaw cancer ji hawa kere rewbe mana cancer endi en non be kol sudu daygo sudu bingel en non haani hande kuude mabbe de be kocani anna be ngancata be ngaajo be pamtina himbe de no faddono to nyaaw majum na kam fu dum kongol ni hande gol be cubi be bolwanta ha ton kala dibbe lesdi en fumen en dum mo ngam ha ke benni hande no kisniren yonkiji do dum kongol gol be koci be ngarata kude mabbe man en non yigo ni hande dubbe ardani be eglise ji fere fere ngari ha kude majum coordinatrice ardani do siri angales di awakere ko faddono to nyaaw cancer beto do docteur Zanaba Daoud odon woli nani hande ha dede no watte ha hibe kewan hande no paddono do nyaaw majum be nafuda yahugo laara bandu mudum be ko yaawi ngam tuni hande nyaaw man fudda magu don bo hebano hurgira ngu be ko yaawi edo dum kuude cembide masin ha awakere ko faddono to nyaaw uji majum e ngam man tokkitini hande huwo kuude bandeedo haɓe keɓa ɓe kisna ummatore dedeni hande ko sabbitinta nyaaw majum e to wodini hande fuɗɗama nyaaw ha ɓiɓɓe adama en ɗo bo ɓe kurga nyaaw man ede président jo ardani ɗo rewe masinko en e pampamtiral hawo kere église ji o wiyata kanko oɗo sewori ni hande ɓe kuuɗe ɗeɗo kuuɗe cembiɗɗe ɓen ɗon ni hande wakkilanaɓe faddanago nyaaw cancer kuwi ngam ɗume yowɗa goni hande waajo rewe ɗum kanjum faddono to nyaaw majum e nonnoon ha heedi kuuɗe majum siriyanga lesdi ha wakkere ni hande ko faddanago nyaaw cancer kamɓe bo ɓeɗo kooci anniyaɓe tokkitinani hande kuuɗe ko nandi banɗeɗo ngam ha ɓe tiɗɗitina kala rewɓe kam fu ɓe kaɓani hande kamɓe bo no ɓe paddonoro nyaawuji ɗi e ɗo ɗum kanjum ɗum ɓuri himmiɗinego ha wakkere kuuɗe man nyaaw cancer wala ko faddono to ille yimɓe jawaɓe ko yaawi ko mojo fu yaha laara jamu muɗum
e toni hande wodi dede ko fami don bo hurgobe ko yawi sapo be sapo e go hasudu radio ko le chatto kitinirte delegation provinciale a kere njamu lesdi ko faddo no to nyawuji je lesdi kanem e puddi daga kenya ha berni ol mayo hawritirde ne dum hawde ni hande larande ko wattali safi ha kude ko huwa ale bijego arani ha itande dedo edo dum delegation general mo gomnati heedi province lesdi kanem kanyum on ardani mabbitigo kude majum ben do yalli wi'e ha hudide man be fuma be ni hande be kautan be ndara timode kude mabbe de be kuwi enoy sadir maji e yidi hababal majum den be lutta hoccugo anniyaji de reno be kutinirta ha lebbiga roji edo ha wakere ni hande lebbije go luttudi dum be kebani hande no be kutinira ha wakere lebbije go luttidi e hawritirde man dum hawritirde ni hande tokkinde do lawol wa goli safi siriana go boni hande de reno hutinirta wakere ko larani njamu majum l'hôpital provincial mbetenga docteur Aurel Bono do dum l'hôpital de Bernol Sar kangabunga hokkama nga hokkama panoji yite pano solaire de quarta chapande tati e jeego edo dum kude ni hande dum chaahu ngu conseil provincial je ma o cheri majum hokkibe e kutini dum an bo dum delegation general mo gomnati heedi province les di ma o cheri dum kayon on ni hande jawi kutinir di man hawdeno kase jeedi dabre hawritede de dum julde de lesdi a wakere ko larani derke en e kude majum dum kude ni hande puddetede hande ha bernol palander province ma ke bi hirnangere dume be molwanta ha hawritede man himbe kautani hande ngam banta ande derken e bawde mabbe ngam habe ke bani hande kambe bonu be bantira ko e mabbe no watte ha wakere siyasa gomnati no watte ni hande ha heba no bantira derken be lesdi chad habe ke ba kambe bonu be changira lesdi man dede no wontinira do kanjum dum burna kam fu wolwante ha hawritirde majum e hawritirde de dum hawritirde ni hande sembinde de be tammi yewtugo bolle duude bolle ni hande ko larani siyasa lesdi hawa ko ha ko wallitita derke en kambe bo ha bawe e ande mabbe mabbitama Kenya mabbitama nyande asawe salinde go do dum asawere de lesdi tanjile mabbitama ha do hanjamena do e hitande didi apre de be kuwata kude majum no be ko mbol wanta haton en fu meden kauten to en kauti en bawan do kongol gol kangol gol ni hande be njulirta julde majum e on doni hande president jordan do comité d'organisation ha bete do Ousmane Diring ha to be jaride en do way nde o wadi o wi'ata ni hande hawritirde nedo dum hawritirde de be kabdata habe tabitina gendal bongal hakkunde leddi e be kabdan boni hande be ndara de ko barki din talisdi mabbe lesdi tanjile jamdi sappo be minti sappo e nejoto do asudu radio halo kaden ko wari jil nyalaw mare hande to Allah muñi ko wari juman sey jango salasa jamdi sappo kalkala asudu radio amami do ci don be kudda wakere technique min be mon fakat to Allah muñi en tammi jabbindirgo haragare wakati kabin technique.

assalamu alaikum na isa kani kitemi ndiaga karkal la undi studio ndo fado radio chadiga kano ke janar karkal tena na warin munango son do tala medini man kana rama sai na kani kike kana ga do ke ha gyara kai hon ala ran garta je qur'ani la felle bi do di be la kamando yin mane jalo ran garda mu ko mu kala qur'an ingus son do kala ri ala ro pido di be mu kala no aji litrina ri kamu tena na warin munango son di mu ngal lunga kula on de cabine technique na tena munango ser kamu tena na warin munango son di mu kala wala technicien ngi changa crack na fidela awara yawo ni resident ni majalol daga ngi jelga fatime ka jamara tu diego demor tegal lengi raje de kulan dunga jella micro ga piya bar ngam nangu sandu tlamay dinam yego ceringa waya ibrahim mamad nga pi ga do gare kam ngam koy matrena bar ngam nangu sunyo ngam koy bolna fidel gidan tal munaka sa de wulin chapro mu koy munom

0: Bedouria Batora Murajana, Kurokin do Suak Meura, Liva Korea, da Nava Blumigan.
1: Kotedai hagna gujan or kalkal legitan na vanga munongo sund tanam yedne mi homu danja dai ho communication ko kumanga munongo dai na rawa hindu agram na ram hallama ho gyora dai ay bung mi gawo yama aji hubde ro wonde kyang na ramazain akan kya kana ga duki ya gyara kayor yama ya ya dai ngira mi gawo yana likida ngira dai dan manga abi erjingi dai inga en ha ya de ngira kulay ngeke de kadang halai awunde dai dawla ngi chanaga arabia saudi ngadam nonga dai ho an komandom pano romaka yoingo ogyore ya uga ya danga hugir miwa akaniki koyan bagado hugir da yemigo aruga kinyu digo ya takunga awalga dande jow yoinga dai ding hugyore miga wandai nataranda daga ga hokamanga munoga da hamire awalga dande jow ga dai nachaga agar mun narmalama dai dingke kede karanga kotala gadan ngi miga kotyu nataranyo gre dai hokamanga munoga nachaga awunde kawdinga na chono dai ndura kegu ogum ge dawlan ge kede karanga ike gan da yan den la fa yo ge da din dan gona chaga wonde kawni ngana ge prodiu ngre che gani ha dan na chogyo din ge kede karanga kullu yuma yin dan na chogyo chonon duro a ke ge da dibel gire gre da dan gona ma fu don ge da mi won ko tin ge kede karana taraniyo yo ga chonon ma fu don garan agam nar wala ma din ge kede karanga mi ge ngre da dran go si yan ba go de si go ya ta kun go yo Grecia Hamari Jow Migonke Kere Kadanga and Nana Mokondargo, Migonga Dai Chiringa Nidrango, Aundi Dio, Yangaolo near the Dango Hamia on the Joga, Chono da Induro, Achu Dibel Gire Dai Dranga, Idua League, the Dading Kere Kada, Akulkud Erni Lavia Nano Samed Gene Agram Narohalama, Dading Kere Kadanga, Akodioga, the Induro, Nichona Lafayo, Ningaranio, Yataga on the Burni to Munyamana, Ahandu Kian Haramasa and Akanu Kite, Kiakanaga Duki. Ayara kamu agi lunga natal kakadiyo yo lunga kul minister ngi daidan mangi dinga kul ngo hokma ngana ma naka nga kul ngi chanaga Gashim Sherif Muhammad ta yego habar gete ngari habar edan yo namru go manar mahalla ma dinga kede kadanga undi kya ngana ranga alla dai mo kolale undo october yo aga manar mahalla ma dinga kede kadaya mai ka ga galange kede kadanga alnga ka jo ngadan mangi mo chanaga cancer ngadai ni ci koy ngaram seyir alla man ci ngani ram ngarama yo ngi kota ngaran ngi go wiyalli yo ngeda ya yama ga yan gara galu mi yo ngi kede kada yo mi yo ngada ina murugo mi yo ngi kede ngi kul jama yinga dai mo nazama ngaran ngi kadanga dai yikini ma dai ngaram ngi kede kada ngi en ci de korodan ngi dai yiru mi yo nga yama ga dai yan gara galu agam normal dama namuru mi yo ngi ngaram ngi dai eglise catholique yo yo nga yama yama kal kal ga dinge kede kada yo yama ga yan agan normal dama dai yadan mangi ka juang dai nanan mi ngai jando hoi garani ket ket ngi ngaram nga dai namangarani yo gari amar galangi kire kadang drani yo ya chapol mi yo ngi kire kadago i chuwo dai alama aro mi go dai dran go i garan ga rang dingaran yo yama yan galu gari chegi ni wonda ka dingaran yo ngir mi diam nga du kullo coordinatoris ngaran nge dai ma dunya ma yulu galu yo ngir mi chara docteur Zainaba Daoud yo wonda ka ni ga de doga da chegi di chewu dunya hala dran yulu yulu di muhim nga yulu di ngaraya di chorangara mangi kere kadangi ko dio dai dran go nga yo gidi yilogi gidi am da kalkal da dinge kere kada ko tala akur nga ka jawa dan ma dinge la yaga gire dai ya ijugo dawa gire dai ya yani ko rar dai ka jawa dan munga nala ngaram ge kere kada ha ga ben soyo gire chagi ni onda ka dinga dio ngir mu diam nga do kul presidente ngaran ge dai ya ngaram nga dai namru ge dran munga fodo nga ngaram ge kirti yo yo a onda ka dinga dan yo a onda ka dinga dan yo dran go ya chagi dinge kere kada I chono halla da dio dinga dran yoni yo manga yama ga yululu galu yan gala gire dai dinga kede kada nga namru ka jwa nga dai dan manga ni ci koy ngaram woni yutunu nan hala dan sire ni ci ngena ram gadan yo dai aji abal yo nga dai kala nga dran yama yulu di chan ngaram mar kal kal le i jwa dai ran yo nga dai dinga ko da ca ga wond ka wulinga de yoy go habar ra gete ngede maw mu ko lanu mo cobay ran yam mi go nga yama yululu galu dan yulu mu ko lanu cobay re dai lawni ka jwa re er ni dafia onde do la ngam no yomu nga awonde dai province ga kanum nga dai yama yal mawga dai yam yo nge kere kadangi kulyo yama ga dai ni nga nge kere kadang dran yana wonde mag yo awonda ga dubki yu hagu arak nga lamu kala la yo di ngaran kire kadang yan yo lunga kulu dere ge yana du gouvernement au près de la province kanem ngai chan ga dan mung kanem yo dai inga dam no mo ko governor ya onde kawdi ngan yo dan gudo mi ngi kete kada yo ngayo ya ja pa dan mo mure di ngar ni ci dengi kete kada ngi i chal ga yen gadu yo dai ya ya ka di ngi kete kada gar man nar mahallama dai di ngar ngi yan yu di ngi yan mar ko tra ga dan ga ya ta yan kalkal ya ngi kete kada yo ngayo hadre wa di ngi watay ko ciur nga mag kiraman ma agam nar mahallama ki de ngar ngi kete kada ngi dai namur gudo ni ka jor runi la fi on de do na ngar ngi kre Allah dari yo mo ko yamat magno habar ngire yo daya logo tarti bulen nge daya akola wonde province ngire nge lungi ichan ka docteur Aurel Bono nge sar yo daya bulindo day dran ma yeri garan hu gira pano nge dan mo nge nan ci day raw yo fiakyu arak kalkal gay yu yandi ci daga dan yo lunga kullu conseil provincial nge mayo chari yo mo nge dan mo nge duman ngire day di yo nari ga lunga kullu direction general du gouvernement près de la province nge daya dingaran yo daya dan dan mo nge mayo chari yo dan mo nge naji ga ya imende naji ko lay nge ci ka dang da yeri ga yan ci da wondo logo te ngaran yo yo go da im corona handu gurma char wara ya mi go nge ci de nge zamana dan nge dran go ci pali yo yo soni ci pali ni ngaran ken hagi tol roman nge day dran mo nge i ci ngum ri nge mi go zamana dan yo nge yal ga dran go ye ci pali awon da pala awon mayo ke bi west ngi ci pali ga ya ka dingi ke de kada kibi kimi gro da mi go jamara dan yo man nangaran ningi dingara ye ci ngi kayo kimi kimi gro da dran go ye may nga man nar mahalla ma dingi namru go siyasa hallama da erni dingi de wlo fo nga da dran go ya ci ngi may nga dran mi yo nga ikini ma de ngi yanda kal kal yo nge da dingaran nge ci pali ngaran kan haje to roman nge da ngumri nge da mi go jamara dan yo ngi dingi yaka ya ci pali ngu te go iya tada ba mena ge kere kada go ndu sanna ro fikir ngan go dai ding kimi kimi ro dai agra mi go na mi go tamara dai dai dran go yi tayil mur kar kal nga dai ya ma nga yel bor mi go yel ci der kal kal yo nga dai ding ngan ge ci pelir dran go ya kal gre dani o halla dadi mo ko ma wono honduro bulin ga habar bulin ge hog yoro awon de ma nga ham ko la awon de tangile yo habu de ngra ina ko yoro a handu awon de burni dum nyamena yo ci pel ni ngaran ken kiraman ge mi gongo dai dran go ye ci pali ga ngai ci yando ko don gete ge dai nam ro ko nar halla ma dingi kere ge de pini habar se yo longa dan mo ga kul president ngadan ge comité d'organisation longi cianga dai Ousmane Dieng yo yo awon de kawli ngani yo dan ko na cagi dingi kede kada acono tay bondo e drango yu jugu wadde gede yu karko gede chapale ngugu tede yunu made e maygede day dingi kede kada nga kul gede ganyo wonde tanjide yo day drango yani helay yo nga day dingi tan ko na cagi awon de kawli ngani gede habar ngunugu tram e dram yo tay na na warga mu ko yi ambal na wonde kabin na tekniki den tan mu na kasere wadde mu ko yi mu na ro pelin kabin tekniki.

mukanano literna kiana ramase yena mukanano literna kiana ramase yena kan kia kana ga dukia kia raka gaba nuna ngusan tutra midre mena na batak tak dawi kamana ngi ndio basa kan gite la vele ngi haga muro mko mka ro kro bolin chapele ai talaga ri habar nuna matre na mu kasir kamuna ga matre na mu kere mi ngi kire karangi ya zige rum na ga dai manu kire gite mu chalo ni teknisi ngi dai dran goya je tre mu na kasir ma chana banu na sumio kro mu na ri am chalo teknisi dan mu ngul duman lungi changa krak na fidel ai ton ma chalo wuli ngi dai dran ni kire gite chana bu Boki Abdullahi dran ki ngi ajé kula waré on dirigi dan tenna dan mo chara la ngadum dagram ngi dai charga Fatime ka jamala to diwa demur ci galle ngi ko la ngi char ngi dem ki ngi dem do na tagna ro habar ngi nangu sonu sunu yama jere mi yo ci lam gayus na tagna ro du ngana kana ngi ci ringa waya Ibrahim Mohamed ngana kana way kre ak manan ngi dawil ak manan ngi defa sakani dem diaga kal kan muru la fel dey ay ngi wati mu ko mu kala ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

will mon nan song no no yisem pan man no wa tu yer golo ni lo ni joka nere changlan kor mar panang miti nga yami eli ni nga yi ya ke tu ni yer su gan nana kulum ma ma yeda ka

Amini Capital Chat. Kurun hadan ga Abdulaziz ce. Abdulaziz Changlang hai gan. Si de manga kon. Abdulaziz wan fuzi andi kan saba. Ni mai man mi honga bala. Kuzin moton hanan bot kura. Abdulaziz Changlang korom na modu. Salam alaikum hafun nara mama arfan ya ma hafagi goldule madhabira wanki dua acherin wamu wangi kuna madu ni maiman milihonga bana viyajin olay nana nige atila sisi yan puze indi kamo nifu banga tanglom mana parna malamban kalgoiro renern bawatan irvino an ko makonona na me ko muzi mangolna senna ka pandi tidolo angam gara tugi he lam telefona panama kelmo toka bi muzi nera bezi bala koron hadan nere barawna na mai buna gadandi yo abdulsis madnafa mo pandi he paniana babun nara mamak mai danga lindana de sangor gorno tidan ha madan kwa an mana nan pa agilindari governor ai man tanga totuni ara chefu salir abdulaziz changlang anda kolom di ka kolo jirgi ni kaw jirgi matuna na moye lip kwada ho changsalna jirgire hapa haindi chukan kolindi namga fodi namatai tumai irimga kolio irimga kolle kau umi tele hale rangpa agilindari ire tamo kamdi ani yamze maindi senega pandire pa pagara tofidi homon mari Abdulaziz Changlang tangatu chuboni kosima kuzin veleuna tu pagiambot kura

Mise gouverneur na salere ka tambire pa nam haren johone nanan pa an ka du goira folla me du goira jamena kapitel wuchata an ti yango log duniyar bum kam changa pusat na bum kam changa pusat na mai mane ga mane tam gau mapana mapanda am gau ngulo mangul tam gau lone ngudo porumbi kolo chom an mana nan pa changlang fut kona Abdelaziz Changla, Mise gouverneur na. Senega bandere pa. Se matrisa. Kolom se mondangara. Paniama Hawaii. Paniama Mombasa. Bachata wam belbe. Burkina Faso wam le. America wam kau. Senegal wam kau. Senega bandere pa. An mare duniyar. Tanga tu. Ane million ma. Million indi abelese anle para masem dinen togruna ay kaw tangatu ang siyang golok dunyar a jogdang ay tangawa

La ngeke ku logo do oriental te ke sindo ga wo yoro si se ambera na kra vai ke ta tolta te ka kula be mam te da ya ka te si go yote apu kar ga yo ni na shep ya community vai ke kanton ni elim premier di juin ta va ni go to kondo me he na oktober ko ke ndi ke me to vai nga tu ji go moi ku an ni dan ngal se ta no ba bar vai ni ke shep de kanton ni elim doktor jibrin kiram o ngokon mama te gai o vai to ko ji go bo ngai gai ke malang andan kerang ngai bai si malang ni rai sid ma ji go ji kem da ya ji ke korode tu ire ji de kumbang nan ji nai ke manno kum de te ni ta ban andan si kerang ngai kera ke don gangali bai nu pata sekade torton to situ kokum kokum malang dangan la ip wala ber ke kakla kokum rano kranam te de madesi raju caro ndo ma jini ke kanu bar si to ke si ke nji ke manno kum situ mamu de kasara un pa ke gir ku jala te ku do ka de awoi yo